0: people na makinig at manood dyan mismo.
1: Saan po? Sa buong proceedings po o sa bawat testigo?
0: Hindi, yung pupunta doon sa Senado, kumuha sila nung pass. Oo.
2: Wala na partner, wala ka ng passes na makukuha this late, wala na. Ubus na yan.
1: Maganda po, no? Maganda pong pumunta po doon dahil iba rin po yung energy in the room. Pag nasa loob na po kayo, parang lahat yung ng adrenaline nyo laging high po.
2: Para hindi naman, natutulog na si Atty. Sal. Nakita ko, naka-idlip na si Atty. Sal sa gilid. Atty. Sal, good morning!
0: Good morning.
1: Okay, magandang matanong mo, Alvin, kung bakit nakatulog si Atty. Sal doon. Nakita pa naman siya.
2: Oo, nakita. Kitang-kita si Panelo partner eh.
0: Tumungko eh, ang ulo eh. Ano
2: siya sa likod ng depensa eh.
0: Correct.
2: Pero may mga bakante pang upuan nakita ko.
1: Ah. Yes po, available pa bang ticket? Po natin yung mga mamamayan po natin na mag-rehistro po doon sa QR code na makikita sa Senate website po natin para po kung gusto ninyong manood, makapanood po kayo ng mga proceedings.
2: Thank you, Attorney Reggie. Sana huwag po kayong magsawa sa amin. Thank you po.
0: Thank you, sir.
2: Mauulit kami from time to time. Mabuhay ka. Thank you. Si Attorney Reggie Tonggol, ang nagpagsalita po ng Senate Impeachment Court. Ah, maganda umaga din kay nanonood din partner si Honorable Jay Layug.
0: Your Honor. Hello.
2: Jay. Yeah, sabi ni Jay, interview din daw natin si partner si Tranquil. Oo ka, magaling yan. Interview natin
0: ng Tuesday. Interview na natin.
2: Siyempre, iniikot-ikot naman natin. Sabi ko nga kanina nung ini-interview ko si Attorney Roy, kako, lahat ng nakita ko mga analyst sa TV, kahit sa ibang channel at sa ibang radio station, magagaling din pa. In fairness, nag-aaral.
0: Talaga?
2: Oo. Bibilib ka rin. Siyempre,
0: marami ka talaga matututunan.
2: Ang pinakamagaling, yun nandito sa DZMM.
0: Siyempre pa.
2: Si Attorney Roy.
0: Attorney
2: Tranquil.
0: Lahat po ng mga nagpa-participate na ganyan.
2: Sino pa ba analyst na sino ba sa inyong analyst na na-interview ninyo? Tiu, magaling din yun. Oo. Michael Tiu.
0: Mamaya abangan ninyo si Ronald Diamas yata.
2: Hindi naman legal analyst yun. Heckler yun eh.
0: Heckler.
2: Magaling yun sa pag-analisa ng political partner.
0: At iba pa.
2: Jay, maganda umaga sa'yo. Ay nako, Fred, i-ano ko na ito. I-flash ko na.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Nako!
0: Bakit?
2: Red Alert!
0: Saan?
2: Visayas partner, nagpapadala lang po ng National Grid Corporation of the Philippines July 9. July 9 ngayon, di ba?
0: Yes.
2: As of 8 a.m., red alert po ang Visayas. Ay, nako, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Red alert po in terms of the electricity grid. Pero yellow alert po alas 3 hanggang alas 5 at alas 7 hanggang alas 10 ng gabi dahil sa angkaterbang, mahigit 10 planta na naman po ang bagsak.
0: Ala!
2: Diyan po sa Kabisayaan kaya nagdulot po ng yellow at red alert.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout.
2: Pero bukod sa brownout, may isa pa.
0: Ano?
3: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa bulkan.
2: Meron pong moderately explosive eruption.
0: Saan yan?
2: Na naitala sa Canlaon Volcano, sa aming partner. Sa gitna ng Negros Island, sa pagitan po ng Negros Occidental at Negros Oriental. Antabayanan po iba pang detalye sa pag-usad ng mga programa dito sa DZMM.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa bulkan.
2: Maganda umaga din kay Mr. Sui Suarez na nag-agree kay Attorney Jay Lai. Guys, Sue ng Aboitiz sa
0: Suarez, napakabait na tao.
2: Alam mo na,
0: talaga. Napakabait.
2: Pero mabait man daw, kailangan mag-extra rin.
0: Memohan tayo na yan.
2: Susunod ng tandem ng Bayan with the one and only Mutyanang Masa Doris Bigornia. And of course, Robert Antemano Mano. Ako po si Alvin Olchico. Magbabalik bukas dito lamang sa
4: Gising Pilipinas!
2: Energy on a Thursday!
3: Ang morning tandem ng bayan.
4: Good morning.
3: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas.
5: Gising Pilipinas.

0: ang oras.
1: Ano ang oras?
0: Masakit, partner, ang aking pakiramdam. Kaya dapat gisingin mo ako sa oras na yan.
1: Aba! 8:06 na, oh!
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang pilig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang lupya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
5: Good morning!
0: Magandang umaga po sa ating lahat. Parang seryoso ang dating ko, ha. Seryoso, partner, dahil flash report tayo.
1: Kadi na.
0: Nagkaroon ng, hindi naman, minor lang yata, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero syempre, malaman natin maya-maya kung ano yung epekto nito, ano ang nangyari, ang may pagputok, ang vulkan doon sa may banda kina Alvin El Chico.
1: Sa Negros.
0: Oo, sa Negros. Ang tabayanan po ninyo, kasi marami tayong mga kapamilya na nakatutok sa atin dyan.
1: Correct, correct.
0: Oo, pero, no need to panic. Wala pang official na advisory at wala pa rin official na paglabas ng mga impormasyon kaugnay po nitong minor eruption.
1: Eh, ang tabayan nyo lang po, mayang konti lang po, ha, makakausap natin ang PIVOX para po mas mabigyan tayo ng guidance.
0: Yan.
1: Ha, hinggil po dyan at huwag po kayong basa-basa maniniwala. Lahil, yan sasabay na naman yan. Laging yan ang paalala natin kasi laging yan sinasabayan, partner, ng mga ganyan.
0: Correct. Maraming mga buhong. Buhong talaga.
1: Buhong?
0: Meron pa bang gumagamit ang buhong? Yung parang masamang tao.
1: Oo,
0: na walang ginawa.
1: May
0: walang...
1: kilala akong ganyan.
0: Ako din. Kilala ko. Yung wala siyang mention sa buhay, sa mundong ibabaw, kundi
1: manggulo, mambuisit.
0: At saka yung manira ng kapwa niya.
1: Ah, may ganun
0: may
1: pala.
0: Ganun.
1: May kilala akong ganyan.
0: Meron din. Kaya yung kilala natin na yan, baka pwede nating pakiusapan na siya na lang ang ialay natin sa bunganga ng bulkan. Nang sa ganun ay hindi na ito mag-alboroto. Hoy, biro lang! Biro lang kayo kasi.
1: Ginigising lang namin kayo. Oh. It's Thursday.
0: Yan.
1: Siyempre, ito po ang tandem ng Bayan, of course, with the beautiful...
0: Oh, walang ganda.
1: Nasaan na yun? With the beautiful...
4: Ganda!
1: Parang napilitan, partner.
0: Sino ba yung nagpipindot dyan?
1: Feeling ko. Oh.
0: Sino? Ah, dito?
4: Easy.
0: Abangan ko kayo sa labas.
1: With the beautiful Doris Bigornia, of course.
0: Good morning.
4: Ganda!
0: Good morning, partner. Maraming salamat, partner. At ikaw ay fresh na fresh.
1: Of course.
0: Maaga ba kayo natapos kagabi?
1: Maaga natapos yung hearing.
0: Oo.
1: Pero syempre kami hindi naman tapos agad.
0: Oo. Ang pangatlong hearing na yon.
1: Oo. So, down na yung week 1.
0: Ayun. Oo nga kasi Monday, Tuesday, Wednesday
1: correct.
0: Lang.
1: Oo.
0: Tapos, Monday na ang balik ulit.
1: Monday
0: nila.
1: Na ulit. So, mamaya, Thursday, tsaka yung Friday, kung may mga pleading sila.
0: Pwede yun.
1: May mga kailangan silang i-manifestation or what. Eh, ngayon ang pagsasubmit nila tsaka tomorrow.
0: Akala ko, pagka ganyan, Monday, Tuesday, Wednesday lang tayo. Walang pasok, kinabukasan.
1: Hindi. May mali. Hearing pa nga. May hearing mamaya ang Senado hinggil sa bullying.
0: Maganda yan. Dapat ay mag-iinteresado tayo dyan. Hindi lang ang mga magulang, kundi ang mga estudyante at mga guro.
1: Mm-hmm.
0: At yung mga nagpapatakbo ng eskwelahan.
1: Oo. Mm-hmm. Pero as promised, doon po sa mga kinakabahan, ano na bang meron doon sa binabantayan po natin na Kanlaon?
0: Yan.
1: Ito na, partner.
0: Sige, go.
1: Makakausap na natin.
3: Alerto sa vulkan. Alerto sa vulkan.
1: Makakausap po natin ang Chief ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng DOST PIVOX, si Ma'am Maria Antonia Mariton Bornas. Ma'am, good morning po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning, Ma'am.
4: Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat at hindi po mga tagapakinig.
0: Apo, magandang umaga nga sana po, kaya lang parang explosive.
1: Umaga.
0: Ang umaga na to. Literal. Ma'am, paki-update nyo lang po kami. Ano po itong minor eruption na nangyari?
4: Bali, nagkaroon po tayo ng minor explosive event dito sa Calaon Volcano. Ito po ay katulad ng mga explosions na nangyari na dati. Kung matatandaan po natin nitong February and March, ay nagkaroon po tayo ng tatlong magkakasunod na pagputok ng vulkan. Ang ating pong explosion ay medyo hindi po masyadong nakita ng ating cameras, no, sa paligid po ng vulkan dahil cloud covered. So, ang ating pong sa visual po natin ay hindi po natin, wala po tayong datos, no? Pero nakita po ang signal at ito po ay nag-upisa ng 7:33 ng umaga at natapos po after 3 minutes. No? So 3 minutes sa duration. At batay po sa estimate po ng Office of Civil Defense ng Negros Island Region, ito po ay kita sa, yung eruption plume po ay kita mula sa kanilang opisina. Na nasa Bacolod City po, nasa malayo po kita, no? Yung eruption plume, approximately 3 kilometers daw po ang height nito. Gagawan po natin ng analysis ng ating data, hindi naman po ito straightforward, kaya po nating i-estimate based on yung tinatawag po nating infrasound data ang eruption plume height. No? So bali sa ngayon po, ang nangyari po ay nagkaroon po tayo ng pagpatak ng abo dito po sa may Canloan City, as reported by our own staff sa Canloan Volcano Observatory sa Canloan City. At biniverify pa po natin kung ano-ano pa po ang mga locality sa mga barangay na naapektuhan po ng ashfall. So far, alert level 2 pa rin po ang Canloan Volcano dahil tumigil na po ang eruption. Ano? Hindi pa po ito... And based po doon sa observation po ng ating partners sa Office of Civil Defense, ay mabilis po itong nag-dissipate yung plume, no? Malaki po siya pero mabilis po itong nawala.
0: Opo. Pagka ganyan po, partner, ano, ikaw matagal ka rin nag-cover ng vulkan, may pagdagundong ba? May kasabay na pagdagundong?
1: Maririnig ba lalo na ng mga malalapit doon, di ba?
4: Apo, katulad po ng kadamihan po ng mga moderately explosive eruptions po ng Canloon, meron pong na-generate na shockwave, no? Ang explosion na ito. At ito po ay narinig all the way doon sa Bacolod City, which is around 50 kilometers away from the volcano, no? So, ito pong shockwave na ito ay nililikha ng pagbasag o yung pag-detonate po nung nakabara dito po sa ilalim po ng vulkan. Dahil yung magma po, meron po tayong magma na matagal na po nating tinatrack dito po sa ilalim ng vulkan. Ito po ay dahan-dahang umaakyat at meron pong mga nababarahan na pathways yung vulkan. Ano. Kaya po, dahil po kapag ang magma po, ito po ay nagpapakawala ng mataas sa sukat ng sulfur dioxide at volcanic gas, ito po ay nagdideposito din po doon sa mga fractures, no, kaya po na nababarahan, no, o nasisil ang ating lagusan ng volcanic gas dito po sa vulkan. Ito po yung kapag nababarahan ay nag-iipon po ng puwersa dahil nag-pressurize po ang vulkan. At panakanaka po nakakaranas po tayo ng ganitong moderately explosive.
1: Opo, ma'am. Pero siyempre, ang tanong pa rin po ng mga residente, may kasunod kaya ito?
0: Yan.
1: Dapat ba mag-expect kami na meron pa ulit na ganito?
4: Ang katulad po na naranasan po natin nung early this year na meron po tayong mga sumunod na explosive eruption, moderately explosive eruption, meron pong chance, no? Meron po tayong chance na magkaroon po tayo ng pagsunod ng moderately explosive eruption. In fact, ito po yung isa nating binabantayan na kung ito ba ay magsusunod-sunod na, tayo po ay magtataas ng alerto, no? Pero katulad po nung nangyari nung February February last year, I think February 19 and then 22. And then March 15, ay nagkaroon po tayo, 28 po yata, and then March 15, nagkaroon po tayo ng mga explosions. Tinitingnan din po natin yan compared doon po sa nagiging ugali ng iba pa pong monitoring parameters katulad po ng pamamaga po ng vulkan. Dahil nakita po natin nung Marso na after po nung March eruption, itong vulkan po ay nag-deflate, ika nga, o umimpis. No? Hindi po katulad po. Kasi po, kung ito po ay patuloy po na mamamaga at masusundan pa po ng ibang explosions. Ayun. At tayo po ay magtataas na dapat ng altitude. Ibig sabihin, baka po magsunod-sunod na po yan at mauwi na po dun sa inaabangan po nating major magmatic eruption. Mm-hmm.
0: So ngayon po, pag sinabi ninyong minor, ano nga daw, partner, minor explosive...
4: Moderately. Apo.
0: Dahil lahat po tayo ngayon, kaya nga po tayo merong alerto sa lindol o di ba meron tayong ganyan, lahat po ng mga tao ngayon ay nakatutok. Ano bang ibig sabihin yan? Gumagalawan lupa, may lindol po ba?
4: Opo, ang ating pong eruption, ito po ay lumilikha po ng explosion signal, no? Kaya po natin to naka-classify. Aside from yung iba pa pong parameters, katulad po ng yung shockwave po, no? Yung booming sound, no? It's definitely isang explosive eruption, no? So, ang ibig sabihin po niyan, katulad po ng paulit-ulit po natin ipinapaliwanag, maaasahan po natin na ganito po ang magiging ugali ng vulkan in the long term, dahil ang kanloon po, medyo mabagal po ang akyat po ng kanyang magma sa ilalim ng vulkan. Since 2017 po, tinatrack natin yung magma, no?
0: Oo.
4: Nag-umpisa po ito at 30 kilometers depth. So hanggang sa ngayon po ay umaakyat pa ito. At inaasahan po natin na magkakaroon po tayo ng mga panakanakang mga explosive eruptions.
0: So,
4: tinatawag po natin itong moderately explosive. Dahil gusto po nating i-calibrate sa ating pong mga kababayan na this is not yet it. No? Kaya hindi po ito yung pinakakayang gawin ng kanlaon. At ito po ay mga pasakaling mga explosion.
1: Kumbaga, ma'am, ang sa lingwaheng pangmasa eh, may paramdam lang, ganun, nagpaparamdam lang, nagpapapansin, ganun.
0: Opo,
4: tama po 'yun, no?
1: Mm-mm.
4: So, siya ay isa pong kasi ng pagputok na na maaasahan po na mararanasan po over a period of a long period of time, no? So mula pa po tayo nung 2024, meron na po tayong mga ganitong explosions.
1: Mm-hmm.
4: Ang mga experiences po sa ibang vulkan, maaari po yan tumagal ng 10 taon bago po mauwi sa major eruption, no? Katulad po nangyayari sa mga similar volcanoes.
1: Ma'am, paalala na lang, dahil nga nagpapapansin talaga itong kanlaon na ito sa atin.
0: Ano ibig mo sabihin, KSP, si kanlaon?
1: KSP, imbis na manahimik, may paramdam
0: kaya nga,
1: lagi.
0: May paramdam.
1: Yung pong ashfall, ma'am, paalala siguro natin sa publiko, gano'n ito kadelikado, anong pwede nilang gawin para maiwasan yung negative na epekto po nito?
4: Okay, sa ating pong mga kababayan, no, ang ating pong vulkan ay naka-alert level 2. Nagkaroon po tayo ng pagputok kanina, no. At ito po ay nagsaboy ng ash dito po sa papunta po ng gawing silangan, no, papunta po ng Canloon City. At ito pong abo sa ating pong batay po sa ating mga initial reports sa field ay medyo considerable po siya, no? Kaya po sa ating mga kababayan, unang-una, kailangan po ay siguraduhin natin hindi po tayo pumapasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Lalong-lalo na po ng ganitong panahon na saradong-sarado po ang vulkan, no? Hindi po natin nakikita kung ano po ang nangyayari in the surface, no? maaari po tayong matamaan ng pyroclastic density current o yung uson na tinatawag. Nakamamatay po ito. Actual po, dito po sa ating mga barangay sa ligid po ng bulkan na apektuhan po ng ashfall, mangyari lamang po na gumamit po tayo ng face mask o basang basahan para po hindi po natin ito mahinga dahil ito po ay maaaring maka-irritate po ng ating baga o lalamunan, lalong-lalo na po sa ating mga vulnerable members ng family.
0: Katulad
4: po ng mga elderly,
0: mga bata.
4: Mga infants,
0: oo.
4: Mga bata, mga expecting mothers, at yung may mga sakit po, no? So, kailangan silang alalayan at bigyan po ng madali ang dunas kung sila po ay naapektuhan po ng ashfall. No? At ayun nga po, kailangan po, pag ganito pong masama ang panahon, dapat po ay mas vigilant po tayo sa ating bulkan. At kailangan po nating obserbahan at sumunod doon sa mga patakaran po ng ating mga local government officials para po sa ating kapatan po yan. No, sa
0: tama,
4: ating,
0: tama po.
4: Safety.
0: Ah, correct, okay. Correct.
1: Apo. O,
0: sige.
1: Ma'am, for the meantime, kami po ay magpapasalamat po sa inyo at syempre, yung guidance doon sa ating mga kababayan. Ha, narinig nyo po si ma'am.
0: Uh-oh.
1: Eh, yun po yung totoong nangyari. Huwag kayong maniniwala kung meron bang kumalat na mga
0: dyan,
1: fake
0: ano?
1: News na naman dyan. Ha? Uh-oh. Thank you, ma'am.
0: Thank you, ma'am.
4: Can you welcome po? Ingat po tayong lahat. Okay.
0: Ingat po.
1: Magandang umaga po si Ms. Mariton Bordas, ang Chief ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng DOSCP Volks.
3: Alerto sa vulkan. Alerto sa vulkan.
0: Vulkan, anong oras na?
1: Parang aso.
0: Parang naging aso.
1: Paano ba trog ng vulkan sa dumadagundong partner?
0: Dumadagundong.
1: Dati sa Mayon, ganun kami. Sa gabi, diba? Maririnig mo talaga.
0: Parang jet.
1: Diba?
0: Parang jet.
1: Oras natin, 8:23 ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: At dahil dyan...
0: Dumadagundong.
1: Dumadagundong, yan, partner. No. Tama ka dyan. Narito na po mga dumadagundong na report ng ating Radyo Patrol.
3: Magtsaka ng Radyo Patrol!
1: Unahin po natin ito, ha. Ang pinatalsik na congressman na si Kiko Barzaga, sinampahan na ng kasong cyber libel sa Regional Trial Court. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
6: Good morning, Robert at Doris. Formal ng sinampa ng kasong cyber libel ng Office of the City Prosecutor ng Maynila sa Manila Regional Trial Court ang napatalsik na kongresista ng ika-4 na distrito ng Cavite na si Francisco Kiko Barzaga, kaugnay ng isang online post na may nakasisira sa reputasyon ni Manila's 2nd District Representative Rolando Valeriano. Batay sa information na inihain sa Regional Trial Court ng Maynila, naharap Barzaga sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10175 o yung Cyber Crime Prevention Act of 2012 kaugnay ng Articles 353 at 355 ng Revised Penal Code. Base sa reklamo, nagpost umano si Barzaga online na tumanggap ng pera ang National Unity Party na kinabibilangan ng mababatas mula sa business tycoon na si Enrique Razon para maupaw po si presto si dating House Speaker Martin Romualdez. Nakasa din sa information na naipakalat sa publiko ang naturang post at naibahagi pa ng iba't ibang online news outlets na umuloy nagdulot ng pinsala sa integridad at reputasyon ni Valeriano bilang isang opisyal ng gobyerno. Base sa information na primado ni Senior Assistant City Prosecutor Wilbur Arimboyutan ng City Prosecutor Jovan Lim na may prima facie evidence with reasonable certainty of conviction.

0: bakit?
1: Yan na naman, na. Time check na naman.
0: Nagulat ako sa iyo, partner. Oo.
2: Ha? Sabi, wow.
0: Oh my God.
1: Oh my God.
0: Daniel,
1: good morning.
0: Partner, oras na.
2: Ang ating chuchot time, 8:27 in the morning.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ang Bigornia at Mano Tandem sa DZMM. Tandem!
5: Tandem ng bayan!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang lamig!
8: Teka, yakapin kita.
7: Sarap ng feeling.
9: Everest Air Conditioner.
7: Han, ano ever best place mo in the world?
8: Siyempre, right here with you.
7: Oh.
9: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
4: Pinakasariwang mga balita. Balita. Tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan, tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Ring, ring, go away!
13: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away! Yay!
13: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
14: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
1: Kami po yun.
0: Kami po yun. Kahit tayo ay medyo under the weather, ay tuloy-tuloy lang ang ating pagsiservisyo. Mahirap pala ganito, partner. Marado ang ilong.
1: Ano yan?
0: Ha? Manado ang inong.
1: Vitamins ang kailangan dyan.
0: Correct, correct, correct. Kaya ang ating abiso rin sa ating mga kapamilya, no, ay uso po talaga ubot-sipon.
1: Totoo, totoo.
0: Oo, at lumagok na po tayo ng mga tamang gamot. Nang sa ganun,
1: water, di ba, partner?
0: Water, water, water. Oo, at ang mga anak natin, pigilan po natin yung para mga kangkarot na ikot ng ikot. Oo, magpahinga. Uh-huh. Mm. So, at ang ating mga, time check na naman.
1: Mabili.
0: Mabilis. O sige, ito si Eli. Pagbigyan natin para hindi tayo walk outan.

0: Ang oras.
1: Sa time, 8:32 ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: Dahil partner, patuloy pa rin yung pagbabanta, ano, nitong bagyo.
3: Ay, oo.
1: Patuloy pa rin ang pagbabanta ni Inday.
3: Ikaw talaga, Inday. Inday, sinabi ko sa iyo, eh, malahimik ka muna dyan.
1: Wala eh.
3: Sumasabay ka pa. Na,
1: hindi pwede. Kailangan maramdaman ang aking puwersa. Sabi ni Inday, ni Bagyong Inday.
3: Kaya naman, nagpapansin din itong si Canlaon.
1: Ayaw patalo.
3: Ayaw patalo. Sino pa kayang pangatlo na magpapapansin sa atin?
1: Nandun sa Senado.
3: Wag, ganun.
1: Abangan natin, di ba? Abangan natin yan. Pero, speaking of Bagyong Inday, abay, kumusayin po natin yung mga kababayan natin na nasa Norte partner,
3: yan.
1: Ha?
3: Oo.
1: Para alamin natin yung kanilang sitwasyon at
3: paghahanda.
1: Oo, mukhang mararamdaman kung hindi dapless or what, yung habagat din.
3: So, magkasunod eh.
1: Oo, kumbaga walang ligtas.
3: Correct, correct.
1: So, kailangan maging handa.
3: Handa.
1: Diba? Kaya kausapin po natin ang mayor ng Calayan sa Cagayan, si Mayor Joseph Liopis. Mayor, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
3: Good morning, Mayor.
4: Alerto sa Bagyong Inday at Habagan.
5: Listeners ng DCMM, magandang umaga po.
1: Good morning po, Mayor. Habang tayo po'y nag-uusap ngayon, kumusta po muna ang weather ninyo dyan sa Calayan?
5: Nag-start po kahapon, Sir Robert. Malakas na po yung alon sa dagat.
1: Mm-hmm.
5: But tuloy-tuloy po yan hanggang ngayon at saka yung ulan. Medyo umaambon po kaninang umaga, pero tumigil naman po. Kaya lang malakas po yung hangin ng westerly, west monsoon, sa Robert, Ma'am Doris.
1: Opo. So sa ngayon, Mayor, ano po yung mga paghahanda na ginawa ng inyong bayan para po dito sa paparating na bagyo?
5: Una-una, mga 3 days ago, yung lahat po ng mga boat na malalaki, dahil wala po tayong shelter port, nagpunta na sila sa Apari, para mag-seek ng shelter. Yung iba naman po ay nag-dry dock na. Inunahon natin yung mga bangka na pang-pandagat, yung pang-pasahero at saka yung mga para sa mga mangingisda. Saka na po yun, dinala na sa safe na lugar. Then, mamaya po, mga alas 3, magkakaroon po kayo ng PIDRA, yung disaster preparedness meeting dun sa council, yung MDRMO, para sa mga kaukulang paghahanda, na parating naman po natin ginagawa dahil alam naman nating lahat sa Robert na ang Calayan ay isa sa mga pinaka marami ng ginalas na bagyo.
3: So yung mga evacuation centers po natin, kumusta?
5: Kahit pa paano okay naman. Yung ibang gymnasium medyo pinaganda natin, saka yung mga may mga certain school buildings, mga specific within the school premise na pinaano natin ni retrofit, Ma'am Doris, dahil wala pa tayo talagang evacuation center dito na yung talagang standard na ginawa ng NDRMC, So ang ginagawa namin doon sa mga different schools sa mga barangay, may mga certain classrooms kami, ma'am, na nire-retrofit para sa evacuation centers.
3: Alright. Dahil kayo po ay busy partner, naghahanda, syempre, sinasabi, malakas itong bagyo na to. Nagsuspindi na po ba ng mga klase at yung mga pasok po sa mga tanggapan?
5: Hindi pa, ma'am. In fairness naman, okay pa ngayon. Hindi pa siya umuulan. Ang hangin ay hindi pa ganung palakasan. At okay, normal pa naman po yung aming Ma'am Doris.
3: Buti naman.
5: Siyempre, biglaan po lang yan. At talaga namang naghahanda po kami. Hindi kami sa maghahanda.
3: Correct, correct. Pati yung komunikasyon, ano? Linya ng komunikasyon.
5: Ayun lang, yung problema namin, hindi po stable ang smart. Nasira yung globe, nasira. At nagde-depend po kami sa Starlink at saka yung wifi natin. May mga radio naman po tayo para sa mga malayo yung barangay, sa Ma'am Doris, no, para sa monitoring.
1: Okay. Pero yung mga relief goods natin, yung mga...
3: Naka-ready na,
1: naka-ready na po, gaya po ng banggitin nyo. Pero kapag dyan ba, Mayor, sorry, di pa ako nakapasyal dyan eh, baka soon mamasyal kami ni Doris. Ano, kapag medyo maganda-ganda yung, maganda-ganda yung weather. Eh kapag po bumabagyo, lagi ba yung mga major roads ninyo ay may mga nabablock, nagkakaroon ng mga landslides din dyan sa area ninyo?
3: Rockfall.
1: Oh.
5: Yes, sir. Kasi... Ang Kalayan, may apat na island po ito at napakalaki, no? Ito yung fifth largest na bayan sa buong Cagayan in terms of land area. So, marami po hindi concrete sa road network namin. Kaya pag umulan, talagang hindi po pasabol lahat yun. Either may mga natumba na puno at saka sobrang putik, Ma'am Doris. Yun yung mga perennial na problem dito sa amin.
1: Mm-hmm. So, kumbaga, nagkakaroon na ng problema sa transport pag nagka-ulan-ulan na kasi, yung pala, doon pa lang sa kalsada per se, burak na agad dahil nga hindi pa sementado.
5: Yes.
3: So, kakailangan...
5: Kasi, unang-unang, wala po kaming national road.
1: Opo.
5: Wala po kaming provincial road. Kaya, initiative lang ko lang yung LGU yung pagpapasimento. Imagine, napakamahal pa ang road concreting dito sa Robert Magdorik, Doble, kung ang isang kilometro sa mainland ay na 20 million, ito nasa 40 million. So,
1: yun.
5: Talagang hirap din po kami dyan. Although, yun po ang priority ko, yung road network. Sa awalang Diyos man ay nasa 40-50% naman tayo sa mga road concreting natin. At paano po ay dahan-dahan natin nagagawa.
3: Opo, kaya kailangan din part. Opo, sige, go. Go ahead, Mayor.
5: Ano, ma'am?
3: Ang sabi ko lang, parang siguro dapat yung coordination po sa DPWH at iba pang mga ahensya na makakatulong agad-agad.
1: Yung clearing operation,
3: just in case
1: na lumala yung situation.
3: Oo.
5: Wala namang, muna-una po pagdating after ng bagyo, di ba, ang una lang naman nagagawa yan, karamihan naman po, hindi naman tayo naninira, ano? Eh, taon-taon po ang binabagyo rin. Sa awal ng Diyos, wala pa kami nakukuha ang pondo rito para sa infrastructure sa Dulang. Pero, yun, mga relief goods, relief tax, yun, meron yan. At saka yung katapano, financial assistance naman sa mga...
1: residente.
5: Mga... insurance meron din, mga 10,000 bawat tao, ganun. Pero sa infra, ma'am, for the record, ako'y 20... Mayor ako dito since 2001.
1: Opo.
5: Isang beses pa lang po ko nakakuha ng ano pondo sa LDRMC.
3: Opo. Pagkakataon niyo po ngayon, Mayor, na kayo ay maningil dahil kayo po ang direktamenteng
1: lagi dinadaanan, lagi nag-hi hello ang bagyo sa kanila tapos walang infrastructure projects.
5: Lahat naman po, ma'am, ay after bagyo, nagsasabit naman po tayo ng report, nagsasabit naman po tayo ng mga request, resolution, and everything. Pero sa awal ng Diyos po ay, hindi na po, ma'am, nasa record po yan. Wala po kaming natukuha pang infrastruktura sa para sa rehabilitation.
1: Mayor, kung tatanungin kayo, lalo't mag-budget season na yan, di ba? Kung sasabihin, sige, Kalayan, anong unang project ang gusto ninyong infra project?
3: Yan.
5: Eskwelahan po, tsaka kalsada sa Robert.
3: Yung national road, wala nga daw sila, no?
1: Oo nga, national, provincial, wala. Puro sila lang ang gumagawa ng kalsada. Ang bigat nga naman talaga yun.
5: Kalsada po at tsaka eskwelahan sana. Kalsada at tsaka eskwelahan. Yung school buildings, oo.
3: Ayan.
5: Kasi wala na ho, inuubos na ng bagyo yung mga classrooms namin, ma'am. Ang LGU naman ay... hirap na hirap din. Maliit lang aming NTA, yung dating era.
1: Opo.
5: At marami mong ibang pangailangan po dito sa Kalayan. So,
3: Opo, wag po kayo mag-alala at tutulungan po tayo ni Robert Mano para maiparating po yan.
1: Ibubulong po natin yan sa mga senador na bigyan ng ano, di ba?
3: Hindi
1: kasi importante din naman. Kahit sabihin na natin, sige malayo kayo mula sa kambiyansa. Deserve pa rin nila ng maayos na servisyo. Di ba? Imagine
3: tayo
1: mo, ang simple lang ng request pala nila. Kalsada lang, tapos eskwelahan. Yun yung hindi na ibibigay sa kanila.
3: Correct. Tapos kung ang OA naman ng mga bagyo, kung makabayo doon sa lugar nila.
1: Eh, ano nga naman matitira pa?
3: Kaya nga. Kaya nga.
5: Sa akin yung hardest hit ng EGAI noong 2023.
3: Opo.
5: Sa akin din yung hardest hit last year, yung Nando.
3: Alako.
5: Ang dami po dito sa amin ang nangyari. Halos, talagang ang dami pong infrastruktura na nasira sa amin, Mga Dori.
3: Ah, okay. Sige po.
5: Yung pinakamalakas na bagyo na malakas na bagyo yung Lando mula nung pinanganak
3: Mandori.
5: So, imagine yung destruction, ano?
1: Apo.
5: Hanggang ngayon, wala pa naman tayo. Although may mga proposal, sana po mapadali, ano? At nakikinig naman siguro yung concerned agencies like DPW at saka yung NDRMC.
3: Tama.
5: NEDA.
3: Huwag po kayo mag-alala.
5: Sana yung...
3: Apo.
5: Kasi ba, Batales po ay... Swerte mong Batanes dahil may governor sila. Meron silang congressional allocation kahit papano, di ba? Eh, unlately pa nung Batanes, 3 times smaller ang Batanes kaysa Kalayan, ano? So, i-compare mo yung Kalayan, may about 300 million, sila isang bilyong mahigit, ang pera nila taon-taon. So, talagang, ano, mahirap din yung kalagayan namin.
3: Correct, correct, correct. Huwag po kayong mag-alala at pinapihit na po namin ang talaan, ano,
1: Talapihitan
3: ng mismong Pangulong Marcos po.
1: Para nakikinig.
3: Oo.
1: Iparating po natin kasi importante din naman. Valid, di ba? Valid yung sinasabi ni Mayor.
5: Siguro rin nakakarating sa kanya mismo naman, no? Dahil, of course, di naman marami ng ginagawa ating Pangulo. At sana po yung mga tao sa baba niya, yung may mga specific...
3: Ay, sigurado po tayo. Opo, sigurado po tayo.
5: Gagawa niyan. Hindi naman kailangan ng Pangulong ano dyan. Dahil lang Pangulo naman po ay lahat naman yan, gustong maayos yan eh. Di ba? So,
3: opo.
5: Siguro yung mga
1: ukulang
5: line departments, no?
1: Okay.
3: Apo.
1: Sige
3: apo,
1: po. Mayor, for the meantime, syempre, ang dalangin po namin ang kaligtasan ninyo at ang mga kababayan natin dyan sa Kalayaan. Sabay-sabay po tayo magdasal para maging ligtas tayo. At for the
5: meantime, sabi naman po sa totoo lang ay kung sa resilience lang, ano, sa paghahanda lang siguro, hindi naman pegebang, no? Sa dami ng dinaranas natin, talagang bihiran po tayo nagkakaroon ng casualties, ano? At talagang mga tao naman dito ay madaling ikayatin na pupunta sa mga evacuation centers. Dahil unang-una kasi yung kalayan mo may napaka-peaceful, ano? Kahit iwanan mo yung mga ano mo, pag-aari mo doon, yung mga kahit mga alaga mo, hayop, pagbalik mo doon lang sila.
1: Comfortable.
3: Naway ganyan. Opo, naway ganyan pa rin po ang maging sistema natin.

0: Ayan.
1: Oh, tumatanong na yung modyo eh. Oh.
0: Mayor Joseph Leopis ng Calayan, Cagayan. Marami pong salamat. Samantala, partner.
1: Oh.
0: Sana tayo?
1: Balik tayo dito sa Maynila. Oo. Dahil sa meron namang isang minor phreatic. Anong asins? Sa Feebox. Minor.
0: Hindi minor, partner eh.
1: Ano ba?
0: Moderate.
1: Moderate.
0: Basta nagparamdam siya. Oo. Diba?
1: Oo. Gumalaw. Gumalaw at dumagundong. Oo, kaya ang dumadagundong ng mga issue natin, naturalmente, ando doon pa rin sa bandang Maynila kung saan ando doon po ang Senado. Mm. Pero ngayon, partner, ang nag-last day sila kahapon. So, 1 week na natupad natin.
0: Week one, down.
1: Down. Oo. Ilan bang ito? 92 days ang target, di ba? Wow.
0: Target yun, partner.
1: Target.
0: Pero imagine mo itong nangyari. Ang target, isang testigo.
1: Mm.
0: Sa isang araw. Eh, naging 2 araw na agad yun.
1: Oo. Ito kaya ang dekadang ito, matatapos natin ito?
0: Yan ang tanong natin.
1: Oh, yan. Oh, dahil dito sa ating analyst na siyempre pa, lagi ito nakatutok sa lahat. Alam mo, partner, napaka-chismoso nito eh.
0: Oh, bakit?
1: Uy, lahat na lang pinapakinggan.
0: Oh.
1: Nang sa ganun ay malaman niya kung paano niya babalangkasin kung ano ang mga nangyayari.
0: Assessment.
1: At ipaliwanag sa atin. Yun ang importante, ipaliwanag. Wala akong pakialam sa mga maiingay na ano. Ipaliwanag mo yan sa amin. Ha? Ronald Llamas.
0: Sek, magandang umaga.
1: Good
0: po.
1: Good morning.
2: Magandang umaga, Doris. Robert, no? Kamusta?
1: Okay lang po kami. Ikaw, kamusta ka?
2: Okay naman, no? Hindi ko alam kung ako ay matutuwa o mabobore doon sa ating impeachment.
1: Ay, bakit naman? Oo.
2: Dami kasing kwalit. Objections?
1: Oo. Day 1 and day 2 by objection, partner?
0: Day 2 and day 3. Yung day 1 kasi ay opening nila. Yun, opening statement sila nun.
2: Yes.
0: Pero sabi kasi, Secretary, bahagi naman talaga daw ng trial ang objection at karapatan daw ng kahit sino defense or prosecution na mag-object.
1: Oo.
2: Ang kaibahan lang ay hindi naman to simpleng trial eh. Diba? Ito ay isang political process din. At ang nakikinig, yung mga mamamayan ay nanonood. Kaya sana masustain yung kanilang attention. Kung masyado kasi maraming technicalities, baka magkwanda sila, mag-sign off. Hindi katulad sa programa nyo, walang nagsa-sign off.
1: bawal mag-sign off or mag-tune out.
0: Opo. Secretary, sa week 1 nitong impeachment trial, number 1, ano yung dapat bigyan pansin ng audience natin doon sa mga nangyari na yun? Ang dami eh. May biglaang pagbisita, di ba? Merong puro objection, merong cross-examination naman kahapon. Ano yung pwedeng tingnan ng publiko na masasabi nating napakinabangan, may pakinabang din sa atin?
1: Ayan.
2: Well, una, ang yung opening nga ni Congresswoman Luistro, mahalaga na makita ito para sa ating mga konkretong mga buhay. Ano bang epekto nito sa mga karaniwang Pilipino? Dahil usapin ito ng accountability. Usapin ito ng isang constitutional provision sa ating napakahalagang People Power Constitution na ano ba talagang kahalagahan ito sa ating bansa at sa bawat mamamayan. Yung accountability, kaya napakahalaga niyan. Article 11 ng ating konstitusyon, dahil yung kahit yung pinakamataas na opisyales ng ating pamahalaan ay dapat pwede nating silang i-hold accountable. Hindi pwedeng ganun-ganun na lamang.
1: Opo. Pero yung sinasabi nga po ng depensa naman, oo nga, talagang dapat maging accountable doon sa sambayanan. Pero ang sinasabi nila, aba, kasama rin po ng sambayanan, yung 32 million na bumoto sa kanya. Ano po ba ang bale noon, Secretary?
2: Well, from my vantage point, parang non sequitur yun eh. It doesn't follow. Dahil iba kasi yung binoto ka, iba yung meron kang possible na pagkakamali o pagkakasala doon sa 32 million. Actually, mas mahalaga nga na yung usapin ng 32 million, no, kung ikaw ay merong breach o public trust, kung nawala yung tiwala sa'yo, mas mahalaga yon. Yun yung value ng 32 million.

0: Hindi yung 32 million, maabsuelto ka dahil ang daming bumoto sa iyo. No, hindi yun ang kaya nga sabi ko, oops, ano yun? What was that about?
1: Oo.
0: Dahil pag yung bumoto sa iyo, iba yun dun sa nagkaroon ka ba ng problema sa iyong pamamahala. Parang si Erap Estrada noon, di ba? Ang laki rin eh. Siya, nung nanalo si Erap Estrada, siya yung nakakuha ng pinakamalaking boto sa ating kasaysayan.
1: Oo.
0: Before. Pero, hindi yun dapat naging pagpigil doon sa kanyang accountability.
1: Mm.
0: Dahil magkaiba yun eh. Kaya nga sabi ko, non sequitur, it doesn't follow.
1: Mm.
0: Dapat nga, mas mataas nga dapat yung usapin ng accountability dahil mas maraming bumoto sa iyo. Mas maraming umaasa na ikaw ay mamamahala ng matino. No? Yun yung, kaya nga, parang yung opening na yon ni Attorney Season, parang off. Medyo off as an argument dito sa impeachment trial na ito.
2: Isa pa, Secretary, di ba, doon sa nangyaring pagpresenta ng NBI agent, yung nag-imbestiga doon sa press conference, dalawa yun, isang October, isang November, and then kahapon yung cross-examination, meron bang napala ang publiko din dito?
1: O yan.
0: Well, sabi niyo nga kanina, talagang sa isang trial, aasahan mo naman yung maraming mga technicalities na i-invoke. O, ang kwan ko lang, ang takeaway ko lang, parang for almost 3 days, ay ini-interrogate yung isang testigo para doon sa authenticity ng isang video na parang buong mundo naman napanood. No? Parang, diba, lahat tayo napanood natin yun eh, yung video na yun. Kaya natawa nga ako doon sa mga tanong ni Senator Robin Hood Padilla na ano ba yung original? Ano ba yung original ng video? Yung original ng video, yung napanood natin lahat. Nung muna kasi, nung unang lumabas yung grave threats, kung maalala nyo, more than a year ago, ang paliwanag ay hyperbole, ang paliwanag ay out of context, ang paliwanag ay hindi naman sinabi, tapos may paliwanag na na-splice pa. At least yung mga dahilan na yun, hindi na ginamit ngayon sa hearing. Dahil mapapahiya sila kung gagamitin nila yun. Eh. Pero yun yung ginamit before. Dito naman, ang ginagamit, may konteksto yan eh. May konteksto yung sinabi na yun. No? Kaya yung sinabi yan dahil dito. No? At saka, ang sinasabi nila, hindi naman yan high crime. Yan ganyang klaseng threat. So, ganun na yung argument. Hindi katulad nung dati na ito ay splice, ito ay out of context, no? Ganun-ganun. So, ang problema naman dyan, parang stand alone yung threat eh. Hindi naman pwedeng sabihin mo na, uy, dahil nagalit ako, kaya tinreten kita. Threat pa rin yun.
1: No,
0: kaya nga yung tinanong ni Alan Peter, yung witness, na anong tingin mo rito? Conditional threat ba ito? No, mahaba yung kanyang tanong eh.
1: Eh,
0: witness, hindi, it is an absolute threat. Hindi niya ipatanong. No?
2: And then
0: hindi naman pwedeng conditional yung threat eh. A threat is a threat.
1: Correct, opo. Correct.
2: Buti nga partner, hindi na inilatag ng defense yung 2 hours.
1: Ay,
2: my
1: God.
2: Napapanoorin mo yung press conference. Pero, ginamit nila yung portion ng press conference kahapon.
1: Dama.
2: So, in a way, they are ang observation ay ginamit nila yung video, so ibig sabihin legitimate yung video na ipinresenta ng defense.
1: Kumbaga,
2: ng prosecution rather, di ba?
1: Kumbaga binavalidate mo.
2: Ginamit yun din pala, di ibig sabihin totoo yan.
1: Oo.
2: Tapos kumuha kayo ng portion doon na magpapakita kung bakit, di ba? Ito kay Zulaika Lopez na haharap on Tuesday. Tuesday siya pinahaharap dyan. Ano? So, ibig sabihin ba nun, Secretary, ay hindi naman sa nagbibilang tayo bisan kasi ang public gano'n. So, sinong nanalo sa week 1? Diba?
1: Yun
2: may
1: na ganun. Mahilig tayo sa gano'n. Ang ating mentalidad, parang boxing. Nanonood ng boxing.
2: Tumatantos eh. May score eh.
1: Correct. So, ngayon po ba makakatantos na? Tama ba? Makakagawa na tayo ng pagtantos, Secretary?
0: Siyempre, kung tatanungin mo, sino ba yung mas lamang, di ba? Baka mas lamang for now yung prosecution. Dahil nga doon sa conduct, hindi lamang nung defense, kundi nung mga senador na kakampi nila. Halimbawa, yung simula pa lang eh, yung patronizing statements ni Alan Peter, yung condescending statement ni Pia Cayetano, yung essentialism na nilabas nila, no? Hindi ba gumuho yung self-esteem mo, Doris? Dahil nagbitaw eh, kung saan sila graduate eh.
2: Nabanggit ni Secret kahapon ka doon sa tweet ni Senator Lacson, di ba? Na simula day one daw, may mga nag-lecture-lecture na. Buti na lang daw, hindi pinapansin ng mga kasamahan niya ang Senator Judge.
1: Oo, kasi, kumbaga, sa legalist nga nila, immaterial, Your Honor. O, di ba? Hindi, wala naman tayong dapat makialam doon. Pero, Secretary, yun pong pagpunta po o pag-attend po ni Vice President Duterte, sa palagay mo makakatulong sa kanyang kaso?
2: Strategy ba talaga nila yun?
1: Eh, pumunta doon, nagpakita, pero hindi naman umattend nung hearing. Nang tree planting, partner?
0: Well, parang hindi nakatulong. Ang una ko nga naisip, what was that about? Dumating ka, no, tapos miniting mo yung mga defense lawyers mo, siguro baka pinagalitan mo na baka yung mag-ayos, parang mahina yung ating unang araw eh, no? Baka napagalitan. Pero nandun siya, tapos binanggit pa niya si Invictus, no? Bloodied but unbowed, no? 11 seconds.
1: Tama. Oo.
0: Ang naalala ng tao, di ba siya yung nagyaya ng bloodbath? No, di ba siya yung naghamon nung magkakaroon ng bloodbath sa Senado pag nagsimula yung kanyang impeachment?
1: Tama.
0: Niya, bloodied but unbowed. So, yun yung akin naalala, yung kanyang hamon na bloodbath. Pero, nandun ka na, pwede ka man lang sumilip. No? Kahit silip lang, malong ka lang. No, parang pinakita mo na wala kang kinakatakutan. No?
1: Mas malaki nga impact nun, Secretary.
0: Yes,
1: kung sumilip man lang siya.
0: Para dun sa iyong mga kakamping mga senador, para dun sa iyong defense lawyer, parang pinapakita mo na nandito ako. Hindi ko kayo iniiwan, no? Kasama niyo ako rito, no? Pero yung hindi man lang nagpakita, tapos hindi ko maintindihan kung ano yung gusto niyang palabasin dun sa Invictus, no? Medyo sa balance sheet ay negatibo para sa kanya.
1: Okay, sige. Ano ba aasahan natin
2: na, next week na.
1: Next week, asahan ba natin na lahat tayo ay duguan? Duguan talaga.
0: Ang ko pa nga, Doris, Robert, na sana hindi ma-bore yung mga tao.
1: Ayun, oo.
0: Marami mga technicalities. Pero hindi naman ito talaga trial eh. No? Hindi ito yung trial sa korte. Dahil mismo yung mga senator judges, hindi naman sila mga talagang tunay na judges. Ang abogado sa kanila, apat lang naman eh. Diba? Karamihan ay mga politiko. So, this is also a political process. No? Kaya sana hindi masyadong ma-overwhelm tayo o malungkot sa mga legal technicalities dahil hindi naman hinahalap dito yung beyond reasonable doubt.
1: Tama. Okay.
0: Ang hinahalap dito ay meron bang substantial na accountability yung akusado dito sa apat na articles of impeachment.
1: All right.
0: Sige. Apat yun ang substantially medyo masagot. Hindi yung masyado maraming technical.
2: Pero sa ngayon, hindi ko pa nakikitang medyo maglalaylo ang public. Pag nag-social media ka, partner, sagutan ba ng prosec, defense, talaga, mga ganyan, talaga. Pinaglalaban yung mga abogado eh.
1: Parang lahat tayo ang abogado ngayon. Very good yun.
0: Yung dalawang impeachment na panood ko, yung kay ERAP at saka yung kay Corona, lahat ng Pinoy naging abogado. Diba?
1: Ayan na nga eh, lahat tayo abogado.
0: At kanto mo dyan sa gilid-gilid, merong legal opinion. Ito kasi parang mahaba eh. Kumpara sa dalawang previous impeachment, parang yung schedule nito medyo mahaba. No? Kaya sana ay masustain yung interest ng mga tao. Halimbawa, si Attorney Ligutan, pumunta kagad siya sa jugular eh. No? Sabi niya, nung sinagot niya yung tanong ni Senator Risa Contiveros, ang sabi niya ay, ngayon lang ako nakakita, no, sa kasaysayan ng bansa na isang vice president ay nagbigay ng ganitong klaseng threat na siya yung beneficiary. Hindi kasi siya simpleng threat eh. pag nag-threaten ka na papatayin mo, hindi daw assassination, ha, papatayin lang, na ipapapatay mo yung presidente at yung asawa niya, hindi lang simpleng threat yun. Oh, okay. Ikaw yung beneficiary. Mm-hmm. Dahil pag namatay yung presidente, ikaw yung papalit.
1: Tama,
0: so mas na doble yung threat. Dahil ikaw yung makikinabang. Okay.
2: Sek, okay. Itutuloy natin yung kwentuhan natin dahil mag-overtime na tayo. Baka mag-overtime tayo next week. Eh, syempre, panibagong latag na naman ng mga witness at issue.
1: Syempre, tutulungan tayo.
2: Tutulungan kami. For the meantime, thank you, Sek.
1: Thank you, Sek.
0: Salamat.
2: Maraming salamat po si Secretary Ronald Llamas, isang political analyst. At bago tayo magbabay partner, batid ko lang ng happy birthday si Jess Kiambao ng Canada. Wow. Bakit daw yan nanonood sa atin. From Martin of Nueva Vista. Kaya, marami pong salamat.
1: Salamat, kabayan.
2: Miss Pritzy, good morning.
1: Miss Pot San Pedro, I love you.
2: Yun, oh,
1: bye-bye.
3: Doris Bigonia, Robert Mano. Tandem ng Bayan. Tandem ng Bayan. Sa DZMM.

0: Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon ngayon. At sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay, kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. 2 minuto matapos sa 9 na umaga.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DZMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya, pinag-aaralan ng National Irrigation Administration o NIA ang isang government-to-government arrangement para sa bulk water component ng Halaur River Multipurpose Project sa Kalinog, Iloilo. Ayon sa NIA, isinasapinalpa ang kasunduan para sa nasabing component ng proyekto na inaasahang makalilikha ng mahigit 86 na milyong litro ng tubig bawat araw para sa Iloilo City at kalapit na mga lugar. Sinabi ng ahensya na mas pinabora ng government-to-government arrangement dahil nakikita itong mas makabubuti sa pamahalaan at sa publiko. Umabot na sa mahigit 80% ang natatapos sa multipurpose project at inaasahang magiging operational sa unang bahagi ng taong 2028. Mahigit 1 buwan pa bago ang special elections sa 4th na distrito ng Cavite. Pondo ng COMELEC, hindi pa rin sapat. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
3: Recap, problemado pa rin ang provisional elections sa pondong kinakailangan para idaos ang special election sa 4th na distrito ng Cavite sa August 29, 2026 para punan ang nabakanteng pwesto ng dating kongresistang si Guigo Barzaga na napatalsik sa pwesto. Ayon kay COMELEC Chairman George Aaron Garcia, hindi pa sapat ang hawak nilang pondo para sa 191 million pesos na kailangan para sa eleksyon. Sa ngayon anya ay gumagawa na sila ng paraan para makahanap pa ng pondo upang may daos pa rin ang manumanong halalan at makaboto ang 437,000 na rehistradong butante. Una nang sinabi ng COMELEC nang magiging discarding lang ngayon ang paggamit ng mga election material na ginamit na sa mga nakarang halalan tulad ng indelible ink, papel at iba pang materyales na maaaring pang makaterbangan. Base sa calendar of activities sa July 15 to 17, ang schedule ng pag-aayon ng certificate of candidacy ng gustong tumakbo. Sa July 30 hanggang September 30 naman, ang election period dito rin umiiran ng gun ban at may bidding bawal ng vote buying and selling. July 30 hanggang August 27 naman ang panahon ng kampanya. Abang isang araw bagong eleksyon, ipinagbabawal na ang pangampanya at umiiral din ang liquor ban. Sa September 28 naman ang huling araw ng pagsumite ng Statement of Contribution Expenditures o SOCE ng mga kandidato. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture ang sapat at abot-kayang supply ng bigas sa kabila ng mga banta ng El Nino at pagtaas ng gastusin sa produksyon. Ayon sa DA, bahagi ng hakbang ang pagdagdag ng supply ng inangkat na bigas para mapanatiling matatag ang presyo at maiwasan ang posibleng pagtaas nito sa mga pamilihan. Sinabi ng ahensya na nakatutulong din ang mas murang presyo ng bigas sa world market upang maipatupad ang price cap sa ilang uri ng bigas at makabawas sa gastusin ng mga consumer. Nangako ang DA na poprotektahan din ang mga magsasaka sa paparating na anihan sa pamamagitan ng mas maayos na pagbili ng palay ng National Food Authority at iba pang hakbang para hindi bumagsak ang presyo ng kanilang ani.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: At yun ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: Basta AM DZMM. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo.

hilo at lito. Sa akin pang mina ng piano, tiklado'y pilit nilaro.